saka atumbi wo yesu mo emuna yen saka atumi muna ya wankoyo emuna yezekiyo.